sweldo ngayong umaga. May natira pa ba sa inyong mga sahod? Sa bansang pangmayaman lang ang may kuryente. Good morning po mga ka-vibes. This is your fun and frisky DJ Angie Moore sa programang What The F. Siyempre dito lang sa nag-iisang number one good vibe station, GV 99.1. Literal na walking on sunshine ang mangyayari sa atin mga ka-vibes dahil magiging mainit ang ating umaga sa mga tugtuging ating ipi-play ngayong Saturday morning. At syempre kung napapansin nyo, nakita nyo naman, mag-isa lang ako. Ayan. Kami po'y may schedule ni DJ Mia. Ayan, nung last Saturday, siya yung nandito. At ngayon naman, ako. O, di ba? Gusto niyo para lagi may presence sa What The F. Ayan, ang ating fabulous DJ Mia ay nakikinig sa atin ngayon via MixLR. Siya po ay nasa Land of the Rising Sun. Ayan, konnichiwa DJ Mia. Kamusta naman? Kamusta naman dyan sa Japan? Baka naman, pasalubong. Ayos mga ka-vibes naman natin na pumiling gumising ngayong umaga upang asikasuhin ang mga bagay-bagay sa bahay. Mag-general cleaning, maglalaba. Ayan, good morning po sa inyo. At maraming salamat po sa pagpili sa GV99.1 na maging background ng inyong general cleaning. Sa mga ka-vibes naman natin na may lakad. Ayan, dahil panahon ng bakasyon. Ang mga ka-vibes na natin na nasa kalsada ngayon, ingat-ingat po kayo at enjoy po sa inyong mga pupuntahan. Sa ating mga drivers, good morning po. Thank you so much po for tuning in sa GV99.1. At sa mga wala lang, tamang sound trip lang, syempre good morning din sa inyo. Sa mga mag-birthday ngayong umaga, ngayong umaga lang. Magbe-birthday ngayong araw, mag-anniversary, magbamansary. Yan, pabati kayo dito sa amin sa What The F. Text nyo lang yan, 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Nasa Facebook din kami mga ka-vibes, www.facebook.com/GV991, TikTok, X at Instagram at GV991. At sa mga ka-vibes natin na naka-sign up sa Signal TV, nasa channel 306 po kami. At syempre, YouTube din mga ka-vibes. Bisitahin nyo, GV99.1, your good vibe station. At syempre, ang MixLR kung saan nakatutok ngayon si DJ Mia. Search nyo lang www.mixlr.com/GV991. At regards pala sa mga ikakasal, tulad ng aking classmate na si Catherine, magkita-kita tayo next week sa kanyang wedding. Best wishes sa'yo, sana all. Lumalagay sa tahimik. Si DJ Mia, ayaw lumalagay sa tahimik. So ano pang hinihintay nyo mga ka-vibes? Mag-send na ng inyong mga greetings, mga song request. Siyempre, pagbibigyan namin, dahil mag-isa lang ako dito, magiging galante ako ngayon, pagbibigyan namin kayong i-play ang inyong mga music request. For the meantime mga ka-vibes, pakinggan natin si Drake sa kanyang awiting One Dance. Siyempre, only playing here on your number one good vibe station, GV 99.1.

Mga ka-vibes, that's Let Me Love You by Mario. Siyempre, only playing here on your number one good vibe station, GV99.1. You're still with me, mga ka-vibes, your fun and frisky DJ Angie Moore, at nakatutok pa rin kayo, so what the F without DJ me? Yan, good morning. Good morning pa rin. It's 10:28. Nang umaga mga ka-vibes at thank you so much for choosing GVFM 99.1 sa inyong mga paglilinis, paglalakwatsa at pagtambay ngayong umaga. Siyempre basahin natin ang ating mga texters galing kay 3016. Sabi na, hi DJ Mia. Wala si DJ Mia, nasa Japan. Japayuki siya. Hi DJ Mia and DJ Anzimor, pwede po bang mag-request ng 5678 by Steps? Maraming salamat po. Sige, pila natin yan ha, 3016. Galing naman kay 7969. Good morning DJ Mia and DJ Anzimor, pakiplay nyo naman po ang On The Floor by Jennifer Lopez. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Maraming salamat. Pwede bang ibang Jennifer Lopez? Pwede bang hindi On The Floor? Pipilahan kita ng Jennifer Lopez mamaya, Gretchen, ha? At syempre maraming salamat sa pakikinig always dito sa GV, Gretchen, at hello sa mga taga Porac. So speaking of Porac, mga ka-vibes, syempre congratulate natin ang mga winners ng nagdaang Mr. Pampanga 2026. Congratulations po kay AJ Lacson ng Santo Tomas, at nauwi din ng Lubao ang Mr. Tourism Universe Philippines. Kay Christian Manalo naman ng Mexico, Pampanga. Ayan, Mr. Teen. Si Samuel Suri ng Magalang. Edward Santos ng Guagua. At ang papahuli ba, ang Angeles City. Ayan, Face of Mr. Pampanga 2026. Talagang basta ka pangpangan, masanting, ne? Oh, speaking of Kapampangan, mga ka-vibes, visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open sila 24/7 with, of course, kailangan natin to, with free entrance. Sa mahal ng kuryente at bilihin dito sa Pilipinas, meron pa palang nagpapa-free. Ayan, bisitahin nyo na ang Capito Sports Bar.

At syempre, gusto ko ding batiin ang mga aking mga Facebook friends na nagbe-birthday ngayong araw. Unahin ko na ang aking pinsan na si Krista May Jersey Gomez. Nag-graduate ka na ba? Ayan, wish ko sa iyo ay matupad mo ang lahat ng pangarap mo sa buhay. Happy birthday din ka ang isang napakagaling na photographer to, si Marlon Palmanares at taga-Pulong Maragol na si Janelle De Guzman. Ayan. Happy happy birthday sa inyo sa mga nag-anniversary. Mansory, ano pang hinihintay niyo? Mag-text na kayo sa amin. The numbers are 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Bisitahin nyo rin kami sa Facebook, mga ka-vibes, www.facebook.com/GV991, TikTok, X at Instagram at GV991 sa mga ka-vibes natin na nakasign up sa Signal TV. Sawa na ba kayong manood? Ayan, tune in kayo sa Channel 306. Nandyan po kami. YouTube, GV99.1, your good vibe station. At ang ating paboritong MixLR kung saan nakatutok at nakikinig si DJ Mia ngayong umaga. Visit www.mixlr.com/GV991. At huwag natin kalimutan ng Radio Garden. Uy, shoutout pala kay Boss Yeye. Suki din natin yan. Parang wala si ano ngayon. Parang hindi nakatutok sa atin si Ma'am Shella Barredo. Nandiyan ka ba, ma'am? Paramdam ka naman. Baka naman.

0: Hey, Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Tony. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.
0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Ka-Vibes. A Good Vibes reminder from GV99.1.
2: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
3: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
4: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
5: Talaga lang ha?
4: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
5: Sandali, hindi pa ako tapos.
4: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
5: Thank you so much, amen!
4: Nakakalungkot.
6: Grabe kayo eh.
4: Minsan,
5: akala ko ba, baby mo ko?
4: Nakakatakot.
6: Huwag mo nang isipin yun.
4: Minsan, nasa taas.
7: Lahat ng araw sa inyo.
4: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
4: Nasa ibaba.
5: Oo, sinabi mo pa.
4: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.

It, mga ka-vibes, it's 11:52 in the morning, lunchtime na. Talaga mapapalikit ka kapag napakasarap ng ulam nyo. Playing on the background, Lick It by 20 Fingers. Siyempre, only playing here on your number one good vibe station, GV99.1. You're still with me, mga ka-vibes, you're fun and frisky. DJ Angie Moore ng What The F. Siyempre, every Saturday yan. Magmula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kamusta naman ang ating mga nag-general cleaning? Meron na bang malinis dyan? Nahugasan na ba ang lahat ng plato? Ayan. Nakapagsampay na ba ng mga nilabhang damit? At sa mga ka-vibes natin na nasa kalsada kanina, nakarating na ba sa mga kanya-kanyang resort, beaches, ano pa? Or sa mall lang nagpapalamig. Parang masarap magpalamig eh, no? Dahil napakainit ng panahon. Kasi kung mamamasyal, diba? Mahal ang kuryente, grabe. Grabe talaga yung kuryente. Wala talaga akong ibang masabi. Talagang masakit ang magbayad ng kuryente dahil talagang literal na doble ngayon ko naramdaman to, mga ka-vibes. Parang ang feeling ko talaga, ang kuryente ay para lang sa mayaman. Hindi sila pwede sa mga katulad nating ano lang, sakto-saktuhan lang. Anyway, minsan naman deserve nating dahil nagtatrabaho naman tayo ng matindi, deserve naman nating kahit mag-electric pan man lang eh, no? Grabe naman magpamaypay para makatipid. Dahil nako. At syempre, sa panahon ngayon, mga ka-vibes, noong mga bata kami, pag gusto naming manood ng circus, eh, kailangan pa naming dumayo, pumunta sa perya. Ngayon, hindi. Manood ka ng balita. Manood ka ng balita, mga kapanood ka ng circus. Diba? Nakita nyo, may tumatumbling, may tumatakbo, may nagtatago. Bahala na kayo. Anyway, mga ka-vibes, it's 11:54 at nakakalungkot na matatapos na ang What The F ngayong Sabado. Siyempre, kita-kits ulit tayo sa susunod na Sabado. Pwede ba rin kayong mag-send ng text message dahil kasunod ko si DJ Bella sa 0967-0695768 or sa 0908-516-4466. At kung gusto nyong makatanggap ng mga updates mula sa inyong mga paboritong DJ, mga current news, events, at kung ano-ano pa, bisitahin nyo kami at www.facebook.com/gv991. Nasa TikTok at Instagram at X din kami. Ang kailangan nyo lang i-search, kailangan pa bang sabihin to, at gv991. At sa mga ka-vibes natin na naka-sign up sa Signal TV, nasa channel 306 po kami. At nasa YouTube din kami, mga ka-vibes, GV99.1, your good vibe station. At ang ating paborito, kahit nasa ang sulok ka man ng mundo, makakapanood, makakapakinig ka ng GV99.1, Mixlr, mga ka-vibes, visit www.mixlr.com/GV991. Meron tayong napakaswerteng texter. Ayan, good morning, DJ, greet ko lang, driver, sweet lover kong si Bob, happy birthday sa kanya at hello sa aking mga anak na si Barbie and Sassy. Ang ganda na pangalan na Barbie and Sassy. Paano mga anak ko? Frankie and Percy. O, diba? From Chinita La Quachera. Sana all ay may La Quachahan ngayong umaga. Let's cut right through the chase. Come on and get a taste. You got to face it so that I can get hype. You gotta lick it. At dahil oras na, mga ka-vibes, at baka mag-overtime pa ako, pagpatuloy na lang natin ang ating tugtugan. In the meantime, magpapaalam muna ako sa inyo, March 16, na nag-iiwan ng katagang ingatan ang sahod. Kakasahod lang, ubus na nga. Pinambayad ba ng kuryente yan? Up next, Babela. Pero in the meantime, let's listen to 69 Boys, Tootsie Roll. Siyempre, only playing here on your number one good vibe station, GV99.1, your good vibes.

0: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Halaga lang ha.
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang api!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.

0: try to hide.
1: Rewrite the Stars by James Arthur, only here at GV 99.1. Your good vibes.
2: You know I want you. It's not a secret I tried.
1: Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, lungsod ng Angeles, lalawigan ng Pampanga, Central Luzon. Yes, mga ka-vibes, sumasahin pa po sa inyong mga talapitan sa radyo. Ang inyong isang Jossa Fantasia na always sumarangkado maariba ang ngalangala, ang gandang hindi makita-kita kung saan banda. It's DJ Gandara na maganda na sexy pa. At yes, mga ka-vibes, kayo nga po'y nakatutok na sa programang inyong inaabangan tuwing Sabado mula alas 3 hanggang alas 6. Yan nga po ay sa programa niyong Dare to Queer. Dare to Queer, speak loud, live proud, dare to be you. Yes, mga ka-vibes, magandarang hapon po sa ating mga jeepney driver, taxi driver, tricycle driver, sa ating mga nanay, tatay, atit, kuya, tito, tita. Isang mainit na hapon, magandarang Sabado po sa inyong lahat. Ito nga po ang iyong lingkod, DJ Gandara. Today is May 16, 2026. Yes, ka-vibes, ikatlong Sabado sa buwan ng Mayo. Samahan nyo nga po si DJ Gandara away until 6 p.m. for today's edition ng programa nyong Dare to Queer. At yes, mga ka-vibes, meron nga tayong pag-uusapan ngayong araw na ito. Kumusta naman ating mga kaganapan muna nito mga nagdaang araw, di ba? Mainit-init. Mainit-init na malagkit sa tamang tag-init. Nako naman. Yes, mga ka-vibes, we have our code of the day. Or our thought of the day. In a world that asks you to hide, choosing yourself is revolutionary. That's our code of the day, mga ka-vibes. In addition to our code of the day, mga ka-vibes, just to give you a context, no, mga ka-vibes, sa panahon ngayon, marami tayong nakikita ang usapin sa Senado, right? Lalo na sa ating gobyerno tungkol sa karapatan, freedom of expression, equality, at kung sino ba talaga ang may bosses sa lipunan, right? Mga ka-vibes, patuloy rin nga po ang diskusyon tungkol sa SOJ Equality Bill at iba't ibang panukalang batas para sa proteksyon ng ating mga kasama ng LGBTQIA+ community. Habang marami pa rin Pilipino ang natatakot magsalita, ipakita ang tunay na sarili nila mismo at takot sa discrimination at panghuhusga, mga ka-vibes, right? At yung hindi pagtanggap at the same time. Kaya naman, mga ka-vibes, napakalalim ng ating code of the day. In a world that asks you to hide, choosing yourself is revolutionary. Dahil sa mundong minsan na mas gusto nating manahimik, mga ka-vibes, makisama o itago yung kung sino tayo talaga para lang tanggapin sa lipunan ang pagpili, mga ka-vibes, sa pagiging totoo, right? Yung pagiging totoo sa sarili natin ay isang matapang puyang hakbang, right? Mga ka-vibes, isang uri po ng paglaban para sa dignidad, kalayaan at karapatang mabuhay ng walang takot, right? At habang patuloy nga, mga ka-vibes, ang mga usapin na ganito sa gobyerno, right? About tungkol sa equality at human rights, maraming Pilipino rin ang unti-unting natututong piliin ang sarili nila, right? Kaysa mabuhay sa pagtatago, right? Kaya naman, mga ka-vibes, kung dumating nga, ito ang katanungan ni DJ Gandara ngayon, no? Tatanungin kita, mga ka-vibes, kung dumating ang panahon na kailangan mong pumili sa pagitan ng pagtanggap ng iba at pagiging totoo sa sarili, alin ang pipiliin mo? At bakit? Right? Again, mga ka-vibes, kung dumating sa panahon na kailangan mong pumili sa pagitan ng pagtanggap ng iba at pagiging totoo sa sarili mo, alin ang pipiliin mo at bakit? Right? So you can share your insights, mga ka-vibes, on our text line 0967-069-5768 or 0908-516-4466.

Lock Away by RCD featuring Adam Levine, only on your number one good vibe station, GB99.1, your good vibes. Would you still love me the same? Yes, ka-vibes kayo pa rin nakatutok sa programa nyo, Dare to Queer. Only here on your number one and favorite good vibe station, GV99.1, your good vibes. Yes, magandang hapon po sa ating mga ka-vibes na kayo na pa nakatutok. At sa mga kabubukas na lang kanilang mga radyo, ang inyo pong napapakinggan sa inyo mga radyo ngayon, ang inyo nag-iisang Joseph and Tasha, it's DJ Gandara. Naman pa naman sumansagot galaman pandan. Yeah, it's a cloudy afternoon mga ka-vibes. Diba? Ano man ang ginagawa ninyo ngayon? Perfect na perfect yan kung nakatunin ka sa GV99.1. Ay, na-segue mo yun. Sabi. Yes, mga ka-vibes, meron yan tayong pinag-uusapan ngayong hapong ito. Right? With our thought of the day, in the world that asks you to hide, choosing yourself is revolutionary. Minsan kasi mga ka-vibes, ang pinakamahirap talagang gawin ay ang maging totoo sa sarili. Tama! Tama! Diba? Minsan may mga tao pa rin nahihirapang maging totoo sa sarili sa mundong maraming opinion at expectation. Correct? Pero tandaan natin mga ka-vibes, hindi mo kailangang itago ang liwanag mo, right? Para maging komportable ang ibang tao sa'yo. Kaya ngayon mga ka-vibes, ngayong araw na ito, ngayong edition natin na ito. Right mga ka-vibes? Ito ang Dare Line Challenge ni DJ Gandara sa iyo. Dare yourself to take up space. Dare yourself to live authentically, right? Dahil sa bawat pagkakataong pinipili mong maging ikaw mga ka-vibes, mas lalo mong pinapatunayan na ang pagiging totoo ay isang uri ng tapang, right? Kaya mga ka-vibes, ito ang tanong natin ni DJ Gandara ngayon. Right. Kung wala kang dapat katakutan o ikahiya, ano ang una mong ipapakita sa mundo tungkol sa tunay na ikaw? You can send your answer in our text line 0967069 5768 or 0908 516 4466. And we lost it all today. Tell me. Alright, meron tayo dito mga ka-vibes na nag-text kanina pa. May first hour, ayan. Sabi ni ka-vibes, 7969. Good afternoon DJ Gandara. Pakiplay naman po ng Perfect Strangers by Jonas Blue. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Ayan, na-play natin kanina. I hope you enjoy it, Gretchen. Sabi naman ni Norberto, ayan, sabi niya, sorry naman ha, first hour niya kanina tinext to eh. But yeah, hello, sabi niya, good afternoon DJ Gandara, my dream girl. Ay, talaga ba Norberto? Inaabangan mo ko palagi, no? Ayan, sabi naman ni ka-vibes, 3016, ayan. Hi DJ Gandara, pwede pong pa-request ng Domino by Jesse J. Ayan, na-play natin kanina si Maring Jesse J na Domino. Right? Kung meron kayong mga pabati on-air song requests at iba pa, just send that on our text line. At sa bahay niya po tayo napapakinggan nationwide. Hanapin niyo lamang po ang www.mixlr.com/GV991. Right, I just want to say hi and hello to our 31,000 listeners right there. Bye. Thank you.

At yes, tuloy-tuloy tayo mga ka-vibes. Ang ating kaganapan nitong mga nagdaang araw, oo. Kayo kasi nagpabudol So ayan, ano ang mga kaganapan natin outside the universe? The Senate Rudder. Ay, nako. Yes, mga ka-vibes, usapan muna tayong slay or nay on our trending segment for this week. Yes, mga ka-vibes, chika ganap, ayan. With the title, Hagdanan Habulan, trending sa Senado. Alright, mga ka-vibes, usap-usapan niya online this week ang viral Hagdanan Habulan moment na konektado sa ilang or sa isang personalidad. Right, nakaganapan sa Senate nitong nagdaang araw lang, mga ka-vibes. Maraming netizens ang nag-react, gumawa ng mga memes. At syempre, hindi nagpahuli ang sa social media, mga ka-vibes, ang pag-trend ng mga videos at edits at kung ano-ano pa, right? Pero mga ka-vibes, habang aliw na aliw ang ating mga ka-vibes right there sa internet, right? Lalo na yung mga hagdanan moments at mga pakudon na kung ano-ano na ang kaganapan na nangyayari sa social media. Paalala rin ito mga ka-vibes na lahat, paalala sa atin na lahat ng tungkol sa kahalagahan ng pagiging maingat tuwing gumagamit tayo ng hagdan, mga ka-vibes, right? Kasi ka naman, mga ka-vibes, hagdanan, habulan, right? In addition to that, mga ka-vibes, lalo na sa pampublikong lugar, opisina, paaralan at matataong events, right? Kapag dadaan tayo at gagamit tayo ng hagdanan, right? Dapat mag-ingat tayo. Dahil aminin natin, mga ka-vibes, na minsan kapag nagmamadali tayo, distracted, gamit natin ang cellphone, o nakikipaghabulan sa oras, nakakalimutan natin maging alerto. Tama! At isang maling hakbang mula, mga ka-vibes, pwedeng humantong yan sa aksidente, pagkadulas or injury, right? Kaya mga ka-vibes, ito ang friendly reminder natin, right? Huwag tumakbo sa hagdan, right? Hawakan ng handrail kung maaari. Iwasan ang paggamit ng cellphone habang umaakyat o bumababa man, mga ka-vibes. At siguraduhin maliwanag at ligtas ang dinadaanan. Dahil tandaan natin, mga ka-vibes, walang masama sa pagiging mabilis, pero mas mahalaga pa rin ang pagiging ligtas. Ay, nasegue mo din yung DJ Gandara, ha? Sa ating mga ka-vibes right there na updated sa mga kaganapan, you know what I'm saying, right? Hi! Yes, mga ka-vibes, kung meron kayong insights dyan sa ating chika, you can send your answer or insights on our text line 0967-0695768 or 0908-516-4466.

It's whatever. Gusto mo yarn, gusto ko yarn. Yes, as we are down now to our last hour Mac Vibes, it's time to crown yourself for this week Mac Vibes. Let's crown yourself, right? Our empowerment segment for this hour Mac Vibes. Let's go ahead and crown yourself. Vibes with our code of the day in the world that asks you to hide. Choosing yourself is revolutionary. That's our code of the day. Right? Mga ka-vibes, sa panahon ngayon, hindi madaling maging totoo sa sarili. Right? Maraming tao ang takot magsalita. Takot maipakita yung tunay nilang kulay. At takot ang maging iba dahil sa panghusga sa lipunan o ng lipunan mismo. Minsan mga ka-vibes, mas pinipili nating magtago na lang para lang tanggapin tayo ng ibang tao, right? Pero alam nyo ba mga ka-vibes na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kakagaling magpanggap, kundi kung gaano kakatapang na maging ikaw. Kaya sa ating segment ng mga ka-vibes, with our crown yourself moment, gusto nating ipaalala na hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo para mag-fit in, right? Kailangan mo lang itago or kailangan mo lang itago ang boses mo sa o personalidad na pagkatao para lang maramdaman ng nabilong ka, right? Hindi mo kailangang itago yan mga ka-vibes. Yung boses mo, personalidad mo mismo, o yung mismong pagkatao mo. With that mga ka-vibes, dahil nga po ang tunay na corona ay hindi galing sa approval ng ibang tao. Nanggagaling po ito sa pagtanggap sa sarili natin mismo at ng buo at walang takot. Tama? Tama. Kaya kung parte ng sarili mo mga ka-vibes ang matagal mo ng kung ano man yung parte ng sarili mo mismo mga ka-vibes na matagal mo nang itinatago dahil takot kang husgahan, baka ngayon mo na o baka ngayon na yung panahon para piliin mo naman ang sarili mo, right? Dahil sa mundong gusto kang itago, ang pagiging authentic ay isang uri ng revolusyon mga ka-vibes. Dahil tandaan po natin, you don't need permission to exist loudly, proudly, or truthfully. Again mga ka-vibes, you don't need permission to exist loudly, proudly, and truthfully. Kaya ito ang lagi nating tandaan mga ka-vibes. At ito rin ang tanong natin ni DJ Gandara. Kung wala kang dapat ikakatakot o ikakahiya mga ka-vibes, paano mo ipapakita ang tunay mong sarili sa mundo? So if you are learning to embrace your truth, celebrate your identity, and love yourself louder than ever before. So let's have our next anthem. This is for you, Mac Vibes. Rain on Me by Ariana Grande with Lady Gaga. Only here on your number one Good Vibes station, GV 99.1, your Good Vibes.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ah.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba? Baby mo ako!
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.

Manalangin tamo. O mapamakalulong ipami, sopan mo kaming magmasusing mipnong kabanalan at mipamatulan king pamipasalamat keka. Uling ing pamaytas sa banuang Kristo ang anak mo, yeng babyeg garantiya kek kami. King nungnuya migpauna ing maligayang buntok mi, karin kami naman manayang mayawos, ikaming galamin ing katawana. Iti aduan mi, king kapamilatan ng ginuming Heso Kristo ang anak mo, ama bibi at magari kang bemo at ning banalay espiritu, Dios manggaman king alananga.

pamamasang ibat, king libruning dapat, daring apostol. King minunang libro ang sinulat ko, o tsopilo, selese ko ing sablang depat na, ang poning tiro ng Jesus, ibat king kamumulan, ang gakingaldo amitas siya banwa. Bayo yamitas banwa, milakwan niyang panabilin, king kapamilataning banale espiritu, karing taong pinina antimong keyang apostol. Kilob daring apatapulong aldo, kay batning kamataya na, maralas siyang pepakit karelo, king miyayaliwang paralan, ay karaniwan, antimong patuto, king iyo mabiyeyo. Ikit de at akasabi na lo, tungkol king kayarianing Diyos, at inyang makatipon lo, nga nang minye panabilin karela. E kayo, mama ko, Jerusalem, nune panayan niye ka rin, inkalam, apeng ako ningigpa, aya sabi ko na ke kayo. May minyag yayuan, king kapamilatanin danong, dapot ki kayo, e binang lambat, ibat king aldoiti, mga binyag kayo, king Espiritu Santo, kaya beri Yesus, kanitang mitipun lading apostol, at kitang dakeya. Ginoo, ibalok mo na kanyang king Israeling kayarian, pegibat ng Jesus karela, in kayo pa yan ang igpako, yeng mitutuldo, karing panahon at karing aldo, at e mga intulid ke kayo, in pakibalwan pa, nung kapilan niya datang. Dapat mikatumang kayong upaya, potang datang neke kayo, in Espiritu Santo, at ikayo ring maging saksi ko king Jerusalem, king kabilugan na Judea at Samaria, at ang gana karing siko tining yato. Ay ba't nang asabi ti, mita siya banua, kabang makalawe lakeyo, ating biga, pimpana niya king panimanmando. Makalawe la pa banua, kabang paitas siya, inyang biglalang linto king arapando, ring adwa katawong makaimalan maputi. Lalaking tao Galilea, ngara karela, bakit pakatalakad kayo, keti, at makatalanga banwa? Yesus, ay ikit yung mitas banwa, king arapan nyo, datang yung pasibayo, nung makananu yung ikit, mitas banwa. Ingamano ning Ginoo.

Dalita pakibat, busal ning masayang kulisak, ing Diyos king trono na luklukya, para king ginuchupan la, ding trumpeta, aleluya, aleluya, aleluya. Tutukitan po king pamagkanta.

Ikaw ang sablang tao, makpak kayo. Kingmit nung tula, King Diyos, kulis sa kayo. Uling inginong kakatas-katasan, sukat yang pitakutan. King mabilog ayato, yaing aring sakdal degulan.

Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Karentao, Efeso. Adwat ng king Diyos ng ginuta mong Heso Kristo, ing marangal na ipa, king ipagkalob niya sa kaya kayo, ing spiritong babya kabias ng kaya kayo, at pakilala king Diyos, banlubos yung abalo. Ipanalangin ko king aslaganana sa ning Diyos, ding kaya kayong kaisipan, ban abalo yung kapanayon, ake kayong keyawus. Nung nuwan ti karkal at degulan, ing pengako ng ibye, karing banal, at ing alanganga ng kayupayan, kay katamong manalig kayo. Ing kayupayan na iti, yan naman ing pepasubling niya kang Kristo, at miluklok kayo, king banwa, king danewanan ning Diyos. Inya at sulalam ng kayupayan Kristo, ing sablang paman Yakob, kapanibalan, kayupayan, at pamamuntukan. May gitya upaya ing lagyunak karing sablang lagyo, e muking panahon na iti, nuneking payintungol man. Pepailalam ning Diyos, king kayupayan ng Kristo, ing sablang bagay, at ya ang binil ng pekabuntok ning Iglesia. At ing Iglesia, yaing katawan ng Kristo, yaing kasasakdalan na nitang misasakdal, king sablang bagay, nuka rin paman. Ing amano ning Ginoo.

Unta kayo at ituruye ka rin tao yung kakong ebanghelyo. Kaya bayo ko kapilanman ang gaman king kapupusanin panahon.

0: Hindi nung manatili ake kayo.
1: At kay kaanti mo rin.
0: Pamamasa aking maya pabalita agbangkang San Mateo.
1: Ligaya kay kaugin mo.

Mintala ring labing meto nga alagad king Galilea, at tinaglus laking bundok a tildo ng Jesus Karela. Panakit da kaya, siniklod laking arapan na, bisaman mi kakunula pa ring aliwa. Lepita na lang Jesus at nga na Karela, ingsab lang kayo pa yan karin banwa, at ketiking yato, mi biyakan ako. Ulinita, munta kayo, at gawan nyo lang alagad ko ring sablang bansa. Biniyagan nyo la king lagyo ning ipa at ning anak at ning Espiritu Santo at ituruyo lang tupad king sablang inutos ko kay kayo. Tandaan niyo, kaya beyo ko kapilan man ang gaman king kapupusan ning panahon. Imayap ng balita ning kakatang kaligtasan.

Mayapabak po kay Pangan. Good morning. I grateful po rin kasiping you. Mayapabak. Mayapabak po. Mayapabak, Tita Shell. Pag masusyan tayo po ngayon Domingo, ing pamaytas na banwa ni Ginutang Yeso Kristo, minukyat ya banwa, darala, ing katawa na anting tao, at linuklukya, wanana ning Dios ipa. Dela ning Gino, ing katawa ng kalupatamo, karinking banwa. Impong ibanghelyong dimdam kamo po ngayon, ibatiyakang San Mateo, balo tamo po pilan la po rin ebanghelista. Apat. Adwa po ka rin ni directly sinabi da menatili yung Gino king yanto kayari ng sinubling mebye sinabi da apat tapulong aldo. Nino po rin ang ebanghelista nga rin ta? Nino, oh, mamili kayo mo po apat lamo rin. Isan one ang po'y San Lucas. Dapat kang Marcos, ang po pa po kang San Mateo. E da sinabi nung pila niyang Aldo, may natiling Gino king yato, bayo ya pepaitas banwa. Inga kang San Mateo at kang San Marcos, sinabi damo na pepaitas sa banwa, ing Gino, kayari ng sinubling medye. At iting kapag masusyan, may ating niya pong paganakake katamo. May ating niyang paganaka. Nino pong tatakot kay kayo king danum? Itang tatakot siya kay dagat. Nangaus keta? Itang takot king dagat o takot king danum? Nanungaus ka rin? Hydro? Ha? Baluya pala. Ne? Hydro? Phobia. O ito pong tatakot kang matas. Matas sa lugal. Nano po? Fear of heights ka no? Alto? Alto. Namburi sabihan ng alto. Matas. Alto? Phobia.

Claustrophobia, ne? Natakot ka ting tanin tan takot king bie. Atin ding phobia usanda. Deni ning kahit pipigilan da katamo ketang pamangawa tamo, ne? Karetang sukat tamong daptan deting takot tamo king bie. Pipigilan da katamong gawan. Ang sukat namong daptan. Nabengi po magmisa ko king Villa Santiago at in ka rin tatakot laking heights, ne? Tatakot la kanu king matas. Nino pong tatakot kaya kayo king matas? Itang potang miras sa king bandang matas, mangal galyatod. Ala pong tatakot kaya kayo king matas? Ala, ala, aten, aten, nino po? Miras po kaya ba nawakan yan? Nung tatakot nating matas. Ne? Yung ginong Yeso Cristo, pepaitas siya banwa. Minukyat ya, king matas banwa. Metong paganakan na puniting kapag masusyan kaya katamong. Nung yung ginong Yeso Cristo, minukyat ya banwa, kaladwa hampon katawan, itamu man magsilbi tamong miras ka rin. Itamu man malyari tamong miras banwa, kaladwa, ampon, katawan. Nung inginong Yeso Cristo, delana, ing katawan tamong matbud ka rin king banwa, at intamo naman chance, at intamo naman upaya, na miras ka rin banwa, kaladwa, ampon, katawan, idala na katamo ka rin. Kakadwa po, itamo anting tao, itamo kano ing peka masanting alela nga ni nga pong Gino. Gusto ko po, maniwala kayo po, we are the greatest, ne? King lela nga na ning apong Gino. And we are made after His own image and likeness. Ibat king wangis na ning

king banwa. Itang matas a banwa. E na buri sabihan po, mababa kang yan ni forever na kamong ing supad kasing gagamitan tamo kaya tiking yato, yapin itang potang dakal ka pera, matas ka. Potang ikang presidente na ng Pilipinas, matas ka. Potang atsyo ka king position, matas ka. Potang dakal ka gabon, matas ka. Dapat aliway tayong sukad na gamitan ng Ginoo, banitas na kataban mo. Nung gamitan na itang kaya katamong katapatan kaya. Itang kaya katamong lugod king kalupang tao. Itang kaya katamong kaitasan kapamilatan nitang lugod a pagkalub na kaya katamo. Yan yung sukad na gamitan ng Diyos. Man kanita, itas na katamo. Ibat king kababanta mo, kaya tiking yato. E wari, potang ating kopong daramdaman, alimbawa, taga Betis siya, menyambut siyang gold king Olympics. E kayo po proud? Ale, proud kayo po? I-cardinal lang po. Ne? May ginyang cardinal. Ibatia, Betis, niyang dimdam tamong, hay, may elevate ya anting kardinaling metong taga Betis, anakatamong katula, balamo itamo na yung maging kardinal, ale, masaya tamo, uling ating mitas, o kaya ating achievement, ameyakwa, konektado, kaya katamo, o ito pong menyambot Miss Universe. Eko po masaya niyang menyambot ya. Ay, alila ka no. Hindi ka no kilala. Ang menyambot Miss Universe sa Pilipina. Kilala ya po? Nino po? Nino po? Depende po na anong banwa yung pisasabihan. Wow. Pero potang ating Pilipino, Pilipina, makikilala king aliwang lugal, mitatas, pauli na retang depatandang mga santing, adapatdang mayap, ewari, masaya tamo, proud tamo, kenang pamilya, patapong mi pasariya, ingke kayong anak, king board exam, eko po matula, mi pasariya king physician licensure examination, eko po masaya, pangunakan me, may pasariya, king pamaging attorney, ako po masaya, balamo mo, ika na, itang may pasar, ale, makanyan mo naman, kaniting kapag masusyan tamong yani, atin tamong kalupang tao, aminukiyat, pepaitas banwa, magsaya tamo, uling ita mo man, atin tamong kayo pa yan, miras ka rin. Magsaya tamo, ulingin kalupa tamong tao, tinas na katamo, kabilyan. Ume na katamong itas ka rin king banwa, potang datang yang pasibayo. Nyapin, nunging ginong Yesu Kristo, king pamaging tao na, depatana na, itang misyon na, pepaitas na banwa, miyari na, ing kayang misyon ketiking yanto, ikatamo naman ang likwanana, ketang misyon asukat tamong daptan. Nga nang makanyan ka rin kayang alagad, gawan nyo lang alagad ko, ing mabilog a yanto. At itamo makayagum tamo kaniting misyon ng Kristo, lalo na niyang mga binyag tamo, anting propeta, anting ari, anting pari. O yan po, yari na yung misyon ng Kristo, kaya tiyato, itamo naman, ingawa, king misyon tamo. Dapat mayap, agyagan, dingaliwa, king biyakasal pantayanan, at manano na sanang iting misyon, mikakaganapan, potang datang, ing mituldong panawon. Ngayon, itamo naman, it's our turn to shine. Ne? It's our turn to shine this time. Ingino, Jesu Kristo,
yarina ing mission na kaya tiking yato. Ngayon, iita mo naman ing mission do, kaya tang mission at pigkatiwala na kaya katamu. Paan kanita, ita mo man, misanal do, itasta mo banwa, at takaya gumikristo, karin kingwananing ipa makaluklok. Amen.

0: Ipasyagta mo pong eni, ing kakatamong kasalpantayanan. Itamungan, sasalpantahiya ko. King Diyos, ikpang lubos mayupaya. Linalang king panwa
1: ang ponyato. At kang Yesucristo, ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli, king upahin ng banalay espiritu. May bayit kang nuwa na Mariyang Virhen.
0: Linasalalam ng payang Poncio Pilato. Ngipako king krus.
1: Mete at mikutkut. Tinipaya ka rin mete.
0: King katlungaldo, sinubliang mepie. Pepaita sa banwa, makaluklok, wananing Diyos, ipang mayupaya.
1: Ibat ka rin, magbalik yan naman keti. Ban mo kong karim mabiyay ang monde nga mate.
0: Sasalpan tayo ko, king banala espiritu. King banala kapulungan katolika. King pamisamak ding banal. King pangapatawad na rin kasalanan. King pangasulid ang miyering mete.
1: At king biye alangangga. Amen.
0: Busal ning tulang pong saya ng pawagan aning Paskwa. Taimtimtang manalangin King Diyos. Panong makanano ng malugod pekiramdaman ng panalangin ng anak na makanyan na naman burian lunusan ng kakatamong kalukan ampon kapakumbaban. Ngatang manalangin na, Ginoo, pakiramdaman mo kami.
1: Ginoo, pakiramdaman mo kami.
2: Kaya bering sablang maniwala aking banwa, manalangin tamo, ban panewalan taya naman ng yato, ano nakata tutubod Jesus, inya nga tamong manalangin.
1: Ginoo, pakiramdaman mo kami.
2: Kaya bering sablang may binyag kang Kristo, manalangin tamo, banto parantala rin kautusan, abinyena kekatamo, inya nga tamong manalangin.
1: Ginoo, pakiramdaman mo kami.
2: Kaya bering sablang maniwala king ikpa, king anak, at king banalay espiritu, manalangin tamo, ban ayag yagtala, kapamilataning kikatang pamibyebye, ringalapaking kasalpantayan na iti, inya nga tamong manalangin.
1: Ginoo, pakiramdaman mo kami.
2: Kaya bering sablang sira ka panayligan, manalangin tamo, ban ilat itamo, eta kalingwaning maygit, kang mayupaya kesa king sablang dewakan, inya nga tamong manalangin.
1: Ginoo, pakiramdaman mo kami.
2: Kaya bering sablang taong mayap apilubluban, manalangin tamo, ban ilo at itamo. Akit tamo, king balang aldo, ing kayabe tayo, manggaman king kapupusan ng yato. Inya nga tamong manalangin.
1: Ginoo, pakiramdaman mo kami.
0: O Ginoo, lunusan mo, ing kaming kabilyan, ing emya panaligan kamtan kapangalataning sariliming sikanan, apakyabutan mi sana, alang-alang king kehang merito ang King Diyos, manggaman king alananga.
1: Amen.

0: Analangin kayo kapatada, baning daon ta mo matanggap ya, harapaning Dios ibang mayupayang dito.
1: Tanggapan ya sana ning Ginoo tindaon karinggamat mo, king kapuriyan po ni kaligayan ning Laguna, king kasaplala ta mo at ning mabilog ng banala kapulungan.
0: O malugod ay pami, king mipdong kapakumbaban, darawan miya kaya kang ini iting sakripisyo bilang kapag masusyan king pamaitas na banwa ning anak mo. Pagkalam mo naman sana, king mitas kami naman banwa, king kapamilataning pamakyagumi, kareting banala misteryo. Iti aduan ni, king kapamilatan ng Kristong ginumi.
1: Amen.
0: Ing ginuman at iliya, kekayo,
1: at keka antimurin.
0: Iat na yoreng puso yo.
1: Makayat na nalaking ginu.
0: Pasalamatan tayo, ing ginuwa Diyos amo.
1: Iti karapat dapat ampon matulid.
0: Tunepin, karapat dapat ampon matulid. Sukat ampon makakabos, ing purian ampon pasalamatan daka. Kapilan man ampon no karin man, o ginu, banalay pa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Ang pating ginong Jesus, aring maligaya, at migtagumpe laban king kasalanan ampon kamatayan, pepeita sa banwa king aldo iti. Busal ning kapagmulalan ding anghel at karinya inga talapamilatan da ring tao harapaning Diyos. Ukum na ning yato at ginura ding sablang gino, e para dumayo yaking ka kaming kalukan, nuneban at dana na kaming kapanaligan, i kaming galamena, king misanaldo, tuki kami kaya karin banwa, anong nung karin ne migpasiuna, iyang buntok mampon pigmulan mi. Inyasa at maglapo king tulang daralana niting Pasko. Ring sablang tao king mabilog ayato magsayala. Antimurin, ding sablang upaya ang ponanghel ning banwa. Daralit laking ligaya mo. Alangtok ng ngamingan pupuri.

Ikapining banaloy pa, ating metolelangan matampana kang pupurian, uling king kapamilataning anak mo, Yeso Kristo ang ginumi, at king upayaning banalay espiritu, pagkalaman mong being sabla, layon pa banalan mo, alakang tuknang mititipon king banalakapulungan mo, ban kanita manibat king kayaslag ni ngaldo,

layon pa banalan mo? Ala kang tuknang mititipon king banalakapulungan mo, ban kanita manibat king kayaslag ni ngaldo hangga king kayalbuk, pepasalamatan na ka at pinuri, tira sune, at dinuang ne karing disipulo na, nga na, kunan niya iti, ikayungan, mangan kayo kaniti, iti ing katawang,

Bakanyan mo naman kay Batning Apunan, kinwanehing kalis. Pasibayo pepasalamatan na ka at pinuri. Dinwang na iti karing disipulo na, nga na, kunan niya iti, ikayungan, minom kayo kaniti, iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo, ampo na lang hanggang tipan. Amibubo para kaya kayo, at para haring sablang tao, pan kanita, may patawaran la haring kasalanan, daptan niyo iti, king tamigaga na kayo, kanako.

Iniangin ing gaganakan mi o mapamakalulungip pa, ing makaligtas ng pamaylasa ampon kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebie, ing pamaytas na banwa, layon makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, darawon mi yakeka, anting kapasalamatan, iting mabie, ampon banala sakripisyo, balikdan meng mipnong pakalulu, ing ayin ning banala kapulungan mo, at kilalanan mehing ni dawon king biyena, pauli ning sakripisyo ning kamatayana, dirian mo kaming misutkeka. Pagkala mo sana, hingi kaming mipasiknangan, king katawan ang pondaya ning anak mo, ing mikatmuan kami, king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alananggang dawon keka, at papalyarian na kaming mirakayanan king pimamananding banal mo. Muna, kambening Juan a Maria, kapilan man birhen na induning Diyos, kambenang San Jose, kambering Juan mong apostol, maligayang mong martir, at ding sablang banal, paulining pamamila tanda, manalig kaming mirinan kasopan alang patan at king arapan mo. O ipa, iti sanang ayin ning pangasut mikeka, pasulungan na ing kapayapan ampon kaligtasan ding sabla king mabilog ayato. Pasik nangan mesa na king kasalpantayanan ampon lugod ing banala kapulungan mo, akasalukuyan maglakbeket iking yato. Ambening talasuyo mo, ileyo kalabing apating papami, Florentino yung obispo mi, Pasyano, kaya kaming obispo ay merito. Ting sablang obispo, ting sablang pari, yamong elo yung kaya kaming kura paroko, ting sablang susuyo king banala kapulungan mo, at ting sablang tawong pepayat bus mo king anak mo. O mapamakalulungib pa, pakiramdaman mo yung panalangin niting familyang pinulong mong talakad arapan mo. Pakaluluan mo lang mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Ding kapatad ming mayangon na biye, at ding sablang kaya kami matula ampon memon na ketiking yato. Malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo, anong nuka rin kami manayang magkamit lubos king ligaya mong alananga, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambe na hampon kaya, kagumning banalay Espiritu, sablang parangal lampon ligaya keka, o Diyos si panglubos mayupaya, manggaman king alanangga.

0: Ikabos mo kami king sablang maro ko ipa. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawun mi. Banking kasopaning pakalulu mo. Mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan. At mikabiyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligalikan. Habang panayan, ampon pagsadyan mi. Ing panyatang ng mipnong ligaya ning talapangabos mi, Yeso Kristo.
1: Ingayari

O iba, ing ginuming Hesukristo, sinabi na haring apostol na, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik dan ding kasalanan mi, noon ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banala kapulungan mo, layon meng pamayapan ang ponpisan metungan, agpangging kaburian mo, ikang mabibiyan pon magari, manggaman king alananga. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sana kapilan man kaya kayo. Geni yang pangtamo king balang metong ing waganing kapayapan. Kapayapan po kaya kayo ngan.

0: Nyoing kordero ning Dios, nyoing milalako king kasalanan ning yado, nuanla reng mayayawos king apunan ning kordero, Ginoo,
1: ekpatampang tanggap kero, dapot yakas ng amano mo, kumayap na ako.

0: Manalangin tamo. O maganakang ipami, paintulot mo ke kami ketiking yato, ing kampanan mila ring banalang misteryo mo. Ing lugod mi king biya Kristiyano, tayra na tidala na kami sana king ligaya, anong nukarin mo na delang makapauna hing pangatawo mi. Iti aduan mi, king kapamila tanang Kristo ang ginumi.
1: Amen.
0: Luklok tamo po sa guli, at intamo pong second collection para king World Communications Sunday.
1: Aliwa pong kapabaluan, king May 31, 2026, Domingo, kay bat ning kaya katamong banalamiso, itang alasing ko, imedya ning gatpanapon, maganap po ing kaya katamong Flores de Maria. Para karimbis ang palisto, makyabe at migayak, palista tamo po king kaya katamong parish office. Agkatandala po ding si PC, ang Pon Religious Organization, na mamie representante para King Flores de Maria. Dakal pong salamat.

0: Kitang Flores de Maria Tamo pong May 31. Pwede lang pong makyabe deng senior citizen. Den pong asawa yu. Den pong lalaking asawa. Deng asawa yu pong babayi. Gayak yu la po. Keng Flores de Maria. Pagdala yun na lang mo pong wheelchair. Nino pa pong tatakot kaya kayo keng matas? Atin pa po? Atin pa? Ala na. Ing pitakutan tamo sana, itangeta mo miras banwa. Ingeta mo makayagum, king ligayan ng Diyos sipa karin banwa. O ita sana ing pitakutan tamo. Yapin kaya't ipaking yato, daptantana, ing kaburyaning gino, ban kanita malagwa kay katamo, ing miras banwa, kaladwa ampon, katawan. Ing gino, manatiliya kaya kayo,
1: at kaya ka ang timurin.
0: Ido ko yung laring buntok yun, at maniga po kayong bendisyon ng Diyos. Bendisyon na kayo sana ng Diyos sa mayupayang tuto, ngayon king aldoy ti bugtong ng anak, te paitasya banwa, layon biglat ni para kaya katamu yung pasbol ng banwang kakarina na manggaman kapilana.
1: Amen.
0: Pagkalub na sana kaya kayo, king nung makananoy ang pepakit ni Kristo, karing disipulo na kaibat ng pangasubli ng mebye, makanyanya naman takit kaya kayo, king tulang alananga, o tang subliya naman niya keti. Ban mukum karin mebye, hampon karin menga mate.
1: Amen.
0: At Yesus, sa susalpantayanan yung makaluklok king wananing ipaking kayang kaligayan, akam tanyesa ng tangalan, nagpangking pengako ng mantabe ang gaking kawakasan ng panahon.
1: Amen.
0: At bendisyonan ako nga ng mayupayang Diyos, kambering kaya kayong familia, ingipa, amponing anak, amponing banal, ay espiritu.
1: Amen.
0: Umena kayo king kapayapan, banluguran at suywan ng gino, aleluya, aleluya.
1: Salamat King Diyos.
0: Aleluya. Aleluya.
2: Your Good Vibes. GV 99.1.

0: Anak, gising na. Anak.
1: Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
2: GV 99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: It's Melly.